kayobri bamba kambe iwoda pangune fri IGEB woteke ano afa maya o nimba mshimba bashi bani yeker kunkumbe suti anyi labarini iti kayobri wa bambaka be yekurufe mba mkodo na mkososo lafye nyade atinsu ni sheria dongo buka sube dama nyene kayobri nu ye mba mkososo lafye nyati sonsuni ni alekira be bukurufe do na ufa buka sube adena bukuru nene dikebe inene lafye famaya ni juma dongo do be busonso ikoti asano juma yu wambeko nyene ma busu me kunkunkere labari ye mba mbe banya anyi kadashini nasaram na BPC soburu karashi go back de soburu ni nzande kadashi buna bukufu do dama bere ya subande bu anyi kayo brimbe wo dapango nefri IGEB bini anya fombe ya faula kara afuwa kinyo afuwa branyoni nje faula afuwa kinyo afuwa branyoni nzo dekara teke wani busu bandi yaka ya yu anene mbamba na basoso karado adena bu kurofite amma karachim nini jumanu ama wenye kayo brinu bufadeke dongu dongu fakiri yembam do yekwa pakinu kana nye takikiriso bukiri yembam kebe doktem jumayu wa asheshe asheshe kuru nyoso busoso yembam fako latriki sheria su hari kotye bebu yo ye bulari mde latriki yirina moto mni lori mde shiyo wasu ikeratini busoso yengini kayo brinu tanyosu irilaka bukuru soso fite do ahie jumani bebu wo farmashi nkunu nabuto ayirifa mea kotu bebu buka doktem na yo juma docteur su nyene kayo brini ison sona kuruba fite nyene juma yopo juma mbe yande ya bebo sonse pa fite nyene kayo brinu do ama ngoma yeninge so rimbe lori fashi ni be ya fashi ye do anyembi anka bunyenu na bushinu na bujitinu adena bunye ikosu sho dama ine karashi yo wambe akoro yue na akoro fanati so kisu to ititengu karaba akoro kwe na akoro shi nyene juma ne dama nyene karashi nde na tuwaso mosonswe fite nyene kayo brinu do kwa yato kuko juma yu wambe buwo nyene kayo brinu namba kwa mosonswe fafite yela be bufa kere budo yiri laka nasara juma yu bri somnu iti tengo juma dobe kwa kebe akuru yu na akuru sonso juma fite nasara juma yu bri somnu nasara mfri yiri administrasyona buka kekere mba kwa mshiri ya dongu dongu do ye kuru kan nasara mfri de kebe komunikasyon yiri laka kebe akuru fa labari fa ma na jojo nabuti make king yiri laka kebe akuru ulafye na ninge kuruto kebe akuru jojo nabu kuruto ninge kubu kurungu ninge ni yenga ibu dikachashi kere yemba mne watadi skudobeku kebe ye kuru sasa ya jeke masafiti mbemla jeke ama basha kebe busese anka jeke mwati ya kibunde ko ibutu nyine kayo brinu beku karabe bufa kere do yiri laka bebu kuruba yo juma yenga juma yo brinu mbrimu kakotomshi yefeka ye kominuto yiri na merim ko radio mu juma yo brimno so ikere ne buson so ne juma no do baba fite akoko yo juma nyine juma yo brimbeno tenge sube fatenge anso buka so yiri laka ahika yo brimbe ke mu su jore berani bere bo karakere bo aya fonu de okwato so ni na sasara ngona no ile san batike ba no na bu kere karale kere fi mo twe pe ngare babu ebu dole IGEB da paon iwa were bonono kindambe fre na sable 2 ayanye SOS village d'enfants atu mo juma meta yanyo padodo atimbrini ne kai kabade shimbereo akurkati labar mbukaso akurupre ayin lambanso abrangona ninyo abraso ninna aburunu ningona burninje apo wako nyene kayo brino anya worishi nana worida nala woritanshi masafiti apo washi de kebe amme waketunu iwanshi sonu nyene nye pak labar no sofa mama.

we nga shanya mafare mbaram ni ntinga ankara so buke ola na biyan zama inga tana wa biyan zama yiru bere oyenda buka subereka we pontrin zanya to de pontrika biwa yenya tana nle to nyime ime tana ni kimbi ne kare kurubi.

so mo yeba mo bi so ni be mo shin be mo de ke krele bo mor ni ne wiri ne ka anyi sangan so wo che su ni mini wo to su ni mini wo ju su ni mini fa ko e jo ko so ne ka nshira tin be brebe nan fa ma jama nan fa ma la mo nan fa ma tana fo kare be nyi me du so ngo fom do amangarma ne ka cafe musical réveil matinal be bla credit ya yande to credit dama yenga we fatenge mo ya so ya fatenge jama so ye radio lambane yir la brangona branna nin kona abrashin ne kor fatinge la moya su ngarma le crefinje ngarma fond de crefinje ne yire fere cafe musical ne wey ne tetenge moya su ne won nyaka no nyinen kere ne ima la mboko wey sunsuni bebe te be kor fa ko chenwa anka jinano awara friyamba no anka nyinen kere ti dingo ni ti shibe ni ni bewo ndama shi nya manche ne ka mfayi to kombani nan fayo jama kre konkoni mbo nan shirati yakim je fama lamba ko musuma lokoloko waye yak lokoloko yake ne yafa adamande yakoro ne yi ya wurin ba fofu fa koro sono akure akure yo oyo sabo to ba su jojwe amama akwe ndama shi nya manche.